na wa ye sa domo no e ba o so a se adomo no e bro so ma wa e pija o e free sumna so na e di wa sima pon ma akonya so adomo no e ne pija o hie ni ana se obi a oye mobrofo e free sumna so e di ni sima pon ma akonya so it's in there. Yes, everybody said. Everybody, I don't know.